apudra sa ating kami. Tokos lang at kinak chinis na maustyo ko, malaking kaustyo ko. Anak ko, tiyalak mi, Diyos si kanagat ka na, si mga kaalagwala ko ka. Habandis siya lalila, tumindan na kay buwel, maganas malo. Kung kamo ka kinakwan, utalak na oso. Alabaro siya to nombre, madyokes si kumingin. Hingganas kut karulis na ba? Nagulon sa umutok na sats. Sa skabay ng kukotsel at yun ito ba Diyos. Maresa kera kunakar akuramento. Maresa kwabak na wada kwaming sa tenak el sakit kwaming di okse konstruksyon rin kutsot sa maletsen chat. Lamentablemente si el na kwaming kus kutum na bas ko isa uting asa okse na konstruksyon rin na kutsot. Quien vive en iglesia, llamarse de los hermanos. Merece postrar en la banda vaticana. Jamás lamentablemente se llena. No es que tenga alguien que haya maldición. O tenga que haber un fe. Tenga que vivir. Pero lamentablemente en las cosas de la comida. Aputanzas que habéis hecho de Dios. No tenga que haber cosas que valen las que de Dios. Yo quiero vivir, hermanos. Me cuento ser en iglesia. Sa kusakon sininanin, anakwan sinda ko ng traba, anakwan ang tindukin, tindutupin tuming, tindukon ang imbele, wajit sang sabi. Lamentablemente, higan at kundala tuming lakladi po, kaput ko kotsel at sirulit ko ba Diyos, uting kakis ka akailang ilima. Yamak silirong iglesia. Sa kong naman, kero ake sirulit ko, sa te, anakwan din kirisin naman ang ketong. Lamentablemente, hingas usap. Segam na ketong. Smaag na kiyokotsel at yung Diyos. Amen, hermanos. Lahat na tping. Marikyanan lang sa kiling walkaus ko. Hingan na nasa kekman lang ang kailang trabaho. Redi Diyos. Pero tiyere. At kisahin. Sinaksat o ng Diyos na kiyokotre. Kisiyak din akit ko ba Diyos? Lahat at is, manila melong na siya akwena, lahat niya okra nakakwa. Pero anak siya naging ka, pero tiyere, lahat ako ilong is makilal likutan sa katre, sintit si kamay, kachobas niya man sa katre, halabalo siya to nombre sa kapla kong iglesia. Siya lang ay sermanos.

0: 16:30.
1: Hola, hush belipo septiembre. Kutankili katenamit Guatemala. Utanakuan. Chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit. Utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala. Sa lakutankil nakakela lokal.